0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo obutebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

tawakane nga nabantu lena kuzo omuntu zinabanga myaka emeka 12 biri nebigwawo mukama yebazibwe so basebo ne banyabo musajja tambulira mukisa mukigira ekyobwakatonda kati waliwo omusajja ono gwe bayita Yosua. Yosua byonna n'abitunuulira, byonna n'abiregako, byonna n'abikkiriza. Era Musa bwe yali asaba, Yosua y'omu ku be basabira. Haleluya. Kitegeeza yabangawo. Era wano is mentioned in the chapter even to the last days. In the last days of Moses' ministry, Joshua was in the house. Hallelujah. Bwekuba kutwalibwa nga ne Yosua wali. Lwaki? Kubanga yali afunye embala gye bayita ey'okunywerera, ey'okubeerawo, ey'obutasese tukawadde okusagasagana. Otegeera ensonga eyo. Yosua nga tannaba kujja kulabisibwa nti yagenda okusika, olwedi yali mu nnyumba. Yosua nga tannaba kulangirirwa ng'omusika wa Musa, yaliwo. Mukama yebazibwe. Katika mbabulyeko bassebo ne bannyabo, ebya Katonda si byakagwirawo. Ebya Katonda by'abantu abakola ki? Ababeerera. Nga bw'oyogera ekigambo kyo kikola ki? Kibeerera ate okyesigamako. Bwe bakubuuza mu kanisa omusajja ono omwagala oba omukazi ono omwagala nti ye paka okufaayo kunaakola ki? Ng'ogenda kubeerera n'ekyo. Si wakati awo nga wayiseewo omwaka, nga wayiseewo emyaka giijo, nga nze ndowooza natomera, nze nejjusa n'okwejjusa, ye bannange lwaki? Nali nzekka nga bintambulira ate kati omanyi ova ku kwani? Oba ova Katonda, kubanga Katonda takyusa. Katonda ffe takola ki? Ne bwe giba myaka 2 oba 3 ng'okyali ku ekyo okoze otya? Okoze endagaano. Kyobeera si kirungi kukola ndagaano ng'okyamuse bukyamuse. Haleluya. Yosua n'akola ki? N'abeera. Bayibuli egamba Musa bwe yayambukanga mu lusiisira, Yosua n'akola ki? N'agenda mu ki? N'agenda nga mu weema. Musa bwe yayambukanga ku lusozi, Yosua n'agenda nga mu ki? Oli ayambuse, ono n'agenda. Kubanga amanyi eri obuweereza si bubwe, naye wano kabeerewo. Naye nga niamugambye tewali. Mwana wa Katonda ojja kumala kuzuula nti olina ekifo ky'olina okuyimiriramu ate n'okibeereramu ate n'okinywereramu. Awo Mukama wagenda okukola ki? Okusisinkana. Haleluya. Nga tokiriimu bubeezi lwa butanwa, nga tokiriimu nga mugenyi yazze jjo, naye ng'okirimu kubanga mw'oteekwa okukola ki? Kati wulira, bino byonna Yosua yabikola tamanyi nti waliwo essuula egenda omuwandiikibwako, waliwo erinnya lye bwe ligenda okuyita, we yali tasuubira. Akati omuntu gamba kirabika kyali kyama, it was by God's choice. No, it was as a result of consistency. Kyova olaba Katonda abantu bakozesa aba abateeseteese. Gamba abateeseteese nga abategese. Olwaleero ky'ogenda okuba enkya tonnabakimanya, naye olwaleero oteekebwateekebwa. Okola ki? Oteekebwateekebwa ofuuke omusajja ow'amaanyi, ofuuke omukyala ow'amaanyi. Abamu mulowooza Katonda okuteekateeka ogenda kutambula, abalema batambule, endwadde ziwone, si kyekyo kyokka. Abamu Katonda abali wana abategeka okubeera abasajja abagagga abagenda okuwagira obwakabaka bwa Katonda. Nga gwe tolina buzibu, gamba miliyoni mwetaaga mmeka 10, ezo mugende nja kuzibaweereza.

0: mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye zetutunda ze fashoni. Kati ate nina ogendako e Congo, nina ogendako e China. Kati musumba ne bombanga maze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki nyinza okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Naa mumbuliza akulinanye, gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutte obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi, anti agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe bw'oba nazo sinza Katonda wemmere. Otunuli olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. Ane embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi olinamu 10 olwo wasuza omaga amaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'okkumi 2-3-4. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2.5 million mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebo tekuluma. Oba mulya mulye, nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene, naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa ekyekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala mugoberera mu kifecho ne mutasasagana nange ndikola ki ndi bazimba ate ndi basimba haleluya katonda ino mulimu gwatu kola mu basebo ne banyabo gamba ayi mukama onzimbe era onsimbe onsasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'enkivaamu naye onkomyewo mukama onsasire mukama onsasire
1: genda butereevu mu Yokaana ekisooka First John chapter 1 verses 8 otuseeyo omusomi wange bakumpeera akazindaalo tusome
2: Yokaana ekisooka 8
1: agambye ati
2: gambye bw'ati bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe
1: twekyamya ki
2: bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe
1: ye
2: bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima
1: bwe tukola ki
2: bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu bwe twogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe
1: amiina kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo so mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki olusooka nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano waguza fubanga bw'okola ki ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja genda nga buzibye naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano mu linnya lya Mukama Afaani kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa saawa 10 essomero libali banyuse 10:11 12 kati mwe bamaama amiina ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga saawa 10:11 muba munyuse si bwe guli mukama yeebazibwe wuliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2 gwe gugenda okubeera omusingi haleluya tugiyise power of confession amaanyi ag'okukola ki okwatula agambye bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka ey'oluzungu egamba twerimba ffekka so nga n'amazima tegali mu ki muffe kambuze ekibuuzo bameka abagamba nti foundation tuli bulungi buli kimu kiri holy of holies Amina. Bemanga sifunyeyo mukono. Kitegeza fena twetaaga okusaasirwa. Hallelujah. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe. Ye waaki? Kwa mazima. Era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako. Ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo mutukuvu wa bujja. Omwoyo mutukuvu alinganga muko weewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali na kiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mu omutukuvu aba yazedde ebbali, nagamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Eri mu kubikkulula essula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo mutukuvu bw'atukuba mu ttooki bw'ati nga footi tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go, go, go, go, go, go. Once you understand, kasitotegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday, n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yebazibwe. Ne tugamba, oh sister, obadde obuze mu wiikisi bbiri, mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome bulire. Olw'omwenda.
2: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Ye wa mazima.
1: Ye wa mazima.
2: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
1: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atuliyize tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasire. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikira awo.
2: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
1: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
1: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
2: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
1: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
2: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
1: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
2: Ne njogera nti, Ayi Mukama Katonda omukulu era owentisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
1: twakola ki twayonoona atandise genda maaso tuwulire
2: era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
1: soko komaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde
2: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
1: komaawo mukama yebazi ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akolaki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja nekitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri neyeekaalo eyo gye baali beewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni Danieri mwe yakolaki mwe yagendera kiringanga onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 5 Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi
0: kati Danieri aba abikula bikula ebitabo bwati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandiika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeku bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. So, ye sala gye tugenda okubanga tukolaki tusaba mufeze n'esookanga genda kuba yakwenenya Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi era olabye mu ssuula eyabi akanyiri akabiri malayika wa Mukama n'ajja kitegeeza Mukama yawulira okukola ki ne bamusindikira Gabudyeri mu ki mulamba
1: Mukama ibazwe. Ndi wano kuza mwamanyi. Friday wetu natukira. Mukama agenda kusindika ba malaika. Baweleze obubako bwo kusumululwa eri foundation of truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabila mukama. So musawe yo kwenenya tokoma ku kibi kya kanisa. Nawe misingi jo bimanyi. Abamu wagenda okuloku kango inaba X nga musanvu. Sometimes bamanyi nokukubira simu no magalala mu katono bwoti. Baga pozi ndi mulokole. Ejo jo ne misingi jakola ki? Kwenenya kae mukama tusasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti. Nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kiregeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba fe foundational truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi. Mwaka mulamba nga tetumutegedde. N'atukolera ne pati. Nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda. Natugabula ekijjulo ne tulya. Ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama. Ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya. Haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ajja kubanga tulungamya mu feze ddako. Biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki naye tugenda kusooka na musingi gwa kola ki. N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu. Tosobola gimenya bumenya.
3: Gimenya, menya emisingi emifu. Menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda.
1: Wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Hallelujah. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Nelu mzee wange yangamba mutabani. Besabala. Sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani. Nangamba olwamaze okutegeera amazima lokosa. Nangamba mutabani. Togattanga omukazi omulala ku mukyala. K'oli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi. Ate yankoma. Kyo ne nkiyiga. N'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli lwosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano, bila omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.